0: ki pianjian la du xim nao ta. Kang zhong sa du kien kam ki nan pa ta, zhong zhu pie ge ki sun shu la nyam lin chi bji. Dung ki ning chi nan pa ni, bir ki chi bie rimu xi ta, ni su ma chi. Du xi se zi tang gu ni, guan zhun cu, chi qi shuk dong qi mi sung kyung kui tu gyu yu jin. Di ga ra, lo sung dong ni ki la kong ki, zeb lin shuk dong qi mi yu. No ma jin ning chi, sung kyung ngui la ju gyu ta kyung qi ni. Gyunam jian ki gor gyu sung kyung tang, chen li tang tun bie de xip chen lin. Sung kyung ren xin ki sar bie jie chen bie. Za ji shuk dong qi mi tun kong mi rem ne mi rem par gyun zin tu yu bji. Kien kam kuryu bu nan jin kuryu chen li xim ju su yi le ro xim ju ba xi yin ki. Sebe mi som dong la yu sar, long som dong la kong ki xin li tong yu yu ba di, ngu ne hang sang gui bji ji. Ning chi, reng chung la zi gu chi ba ta ma wu ma ra ka cho ni. La zi ti ngar wi chen li tan dian ba ta, tu du yar ge ki sung gyub che de ju gu yu ba xie do tup chung si sum bji. Tie ji guan zhu cu, ga la chong zu ta, yin ning ge gub dam zi ji lin tu yong yu bji. Ga la chong zu, kan bu mi do chong zu tang bu xie su chak ba ta, sa ji yu gu ta, zhong zhu yu gu nyam zi che di, kien kam ki chong zi yu gu pi ge dan wi. Jilu nye dong kya mi nishu ziang lor. Chong mi chang yung lang yu yung bop gor chi xie ta xie dong sum jie sing yu bji. Ye ning ki kip tam rin jili na chu mang bu nyam to jib ta. Za zi xin na ga zong bu yu ji. Gyu kong rin xin ki tam rin nyam su ta gyu nam jien ki gen kam ju gyong che bu gyu. Chu zi su gu ta gen wun sung gyong chi nu gyun tu sa dian tu chi bu ta. Lo ji. Kienkang bian juo bè pà rè gò chì, chì dòng gè gè lè yung gyo rè chì gùi tùm nè, sung gyo tà pì gè nì gè ngùn gyo chù yu bì. Yù nàn xìng qìng kienkang kù rìu tìng kì dèng zùi kùng mì, gò lùng gèng kì, nè dì, jì gèo shù jì Xi Jinping kì kienkang xì bè gòng bà gù bì yà gù chè dù jì sùm bì. Ngè rì sè gùi kienkang kù rìu jù kì jù zà Lì Xiaobing kì, lò tì dà nà nìng chì kienkang sung gyo shù qìng chè dù. Nyam nyong sang bu ti da ngan chui lop chung chi rin du chi sum bji. Zhu kin tu pian zui nyam nyong bi ri chi bata, guan zhun chui, ning chi ri chu nyam ne ki gen kam ki zi bar nyam lin chi bata tu chung. Gen kam sung kyung ta meng chu ba pa yung kyu ru nyam tu gui ti dan wei pian zhen la bang bu chi bji. Cang me, ning chi gen kam zuo chi bata pi ge dong kyu tam zin chi di, sa du gen kam ki meng shi ri sung kyung chi bata tu chung. Kien kham sung kyung ta tuyong le byu chè lik dong. Mang zho chu kyu jie ji kyu tu pa chi yu. Mang wun bar chua ka ki nyam tu bie zun chè ne. Cho byu sa du kien kham sung jie dian tu dong kyu yin si sung bji. Nan jin chè jin jin le shi lop jin ki gie gen chi mu wa wang gu jie yi. Ga la chong zu kien kham kuru yu sung kyung ta chong si tar ge yu go jie sung ji chè yu bie. Tien ne chong si tar ge dong we bie zun si ri ji sung bji. Chong jian chong ge gen kam gu yu ju, gen kam chu chu zha, liu min chun ki. Jie mar, gen kam tun gong ti, gen kam tun zi la gu wa chie ne, gen kam rin ta ngun gu chi gu ti ya. Chong jian ki jie me lian gen zu xi ri. Chong jian ta pion chong ge mu tu ne, di chu du gu ge gen kam sung jian la sung gu chie di, sa du gen kam dian jia sung tu ba chi gu yin xi sung bi.
1: ཁྱི tui chong bila gya cha duyun cha xii pao tang, ngay sa zhuan gya gya chou chou cha chou gyan chen che yu bshi. Jina zhubi cha duyun ni, zhong yong su nying jik rang la nam tang ni zhubi mei ting chi sum tang ni tong gyan chen che bati, ngay sui rin gyan chen che mang shu yin bshi. Sa du nam tang ki nam xii nyok zin che wa tang, ngay sui rin du dian nam chu pur di mang wei kye ju la bing ni. Pian zhong nam tang chok bia, de cha le dun ki lu zi ka la tong na chen bu che di, mi xe nam xii ki nian da dong wa tang, 准备切就了兄弟姐夫卡了，卓绝切进了新酒汤，但是这

chaydu michula timbe nizu yang tuyo misi jisir. Nangung yu la ka jorwa chishin nyanjamne nyansuyen shamu mabu shik zhu le kuhur kyun. Mishi ki lamni chidi chaymar nangdu kyu. Lamni chigen ti ladu chaygu lukshu shik kir kyu be lukshu wendan la dine chu tuyon sa terlip. Demgo shik de chu kergir tu tuyon batang demgo shen shik ne chu chir byu shin du. Chirpyu cholam shatun yinbi lokan chu nendo mindu. Keti chu nyunshu chichir chinzi, chu byuchi demgur kwa kinpo ne lokan chu nyunbi nizu langichi. Mwege shu chinbi, chachu demgur ka yudam shi chibata. Lengya khen meba shenji, laryang chogu demgur ka yudam shi chi. Gubtir tasu mishiki, chota tengma chegan rangu demgur gyatugu mindubi mishuki demgur gogyuri. Chongur mi tangsin shi shi. Nangung yuji chidun. Nyamsu demgu jeb yotam. Kedi, chongu kwa matubzi, nyamsu demgu ka gyanchu kwa tub ji shi. Mi shi ki, nga dawa chincho ji shukin tu lwakan ki chirgu. Nangung yuji. Kabar gemne kesa chi shi shi be, mi shen shi ki. Digar data mi, lakdua kabar yang pe chutab chal. Cichin la gyumzen kanyin mi shi. Lua su tupi mintu, tenja kaba nyi yu jang digar pi ju chidam mintu ji xie. Mo hang sang ni cha jin xianbi chu shu lua kang dintra tatung nye du nyam. Mo xin mui le ri chi yung wei lua kang chung chung ti chu chum le chi wa yu jang. Jik chi chang ma tun sar shu ma yin. Dab ling ni lua kang chung chie tang lua kang chi chie ki chup chie tang za wei ri xiong zha bu yin pa ma xie. Mo ting a lua kang chi chie nang ngay chung tu kyo nyung la, dawa ka xie jing kor kyu le ri tang nyamsu wa yung chie nyung. Tadung pa ma nyi le ka chi kip lo khan nang kyo ne lung ku tang mi ju tem kyo nang zu yung we, chi kye ne nang jen tang kye nang tu tiong ki chie pe chu chie chang mar kyu ngay xue. Chak ri jam ne su pe yur pu kyu di ting tu da war kyu pe lo khan ti ni chu sar shu pi jie ne jun pe lo khan xie xin ba xin. Kukche shikdu mingi go gulni leka chi shin yubatong. Nyewar lipgab, mingi bu chonggo demgo gyuju chi shin yubatang, chonggo tang nyewe goksu nyamsu demgo di tuenpur jang nidu. Nangung yugi ngayla nyamsu demgo go gyu shi shi ju. Mi tingi ki mola tazam che di mandu be chugi, orji ngayla nyamsu demgo go gyu ki shi, nganzu ni ngayla langne nye nye ken jang ri, ji sir. Tidhar xie xinji chaydu nyamsu demgu gogwar gyu. Hala xibi zhadang jie nyamsu demgu gyamne lwakhan nanggi chukku ka. Minnam gachu kyoxing pencun tamgyu che. Mi xiki nanggung gyu ki bungbar xuzam chi nyamyang kemu gyu zamde lakba gyu miapu. Chaygu lukshu kirwe xionbati kemu gyu xindu lukshu ngarwe setu dangdi nyewi ki chudu lukshu yibyib dang. Kongzui gachu ngang nangung yu ki duntu kongne nandia ngang. Tagin kyu ki chaychui timgu shi juma tatu kyurani gyunga denpa shi kinpa shidwa chung. Tini cendian ki chile tanya chik kinpe ngantzui guntu chonggui timgu si kinkyu. Ta jisu. Nyamsui timgu tang chaychui timgu nika ka yube nyinguwa nintin dhebu churyu. Chonggu ka na chu lokhan numni me. Jikib sokyuba ngujub la tuyun chizam narung shekwe mintu. Kyo ni ngu ne namke lama gyuncho ki ngantzui lokan ki nyinga sewa tangnawa rangji ji xie. Mi changme myo tak kor xin tu lokan tu jor. Mi changme zhona tang telu ki namkyu le ngujub ki senpa ne tu pap. Changme nangung gyu ki nyamsui demgu tang chonggyu demgu shibshir che tu jukbe gyurim shugab. Ngujub gyormi ki nangung yu la jirri tashin kemu yang shor. Kong ki lakwa yajik yar tingne mi shik la yukzam chebar. Mi ti chaytu chiri gyobada. Gyongnyur ngang la nangdu kata ka keryung. Tangtua nangung yu la kata jik yukzi chigab. Nangung yu ki kumkang che tshyone liwba sung la tazam che. Liwba sung ki kemu tsertzam che di gochwa kem. Mi ti duntu gyone gangba nyi rubrub chebada. Lütü chungsi dündu gulkarra lanye ki garzan kata shik yardik. Nangung yu ki kemu gyoshin du go gurzam chebe garzan kata di jingbe todolib.

0: Lei semo kamsan.
1: Guan sang ge la.
0: No kamsan, chen har shu na.
1: A gan dang min tri chi bisi ge la.
0: Ne se zrin chim la xia ke nei na.
1: Nga jin xi de ji pei nam ja la ge ni ge la, chao ge wing ge la.
0: Ne se la. Han de se xi me su xie di ni sen nan chi chi xu be, chao zrin nan ke su xie ka ni be de yin, kran ge su xie di gong du wei la.
1: La ge la, jin ge do zi ge la, da kran ge da re su xie a sang ge nian bu den zhe xi.
0: 그리고

0: No, se nam so tirin kumi ni se nan chaji shu be. Chao zun rin nan ki sung shen mang mu chi lang anan chui sengen chong bu chui gyung te san min du. Lo mu tu tirin ni se nan chaji shu be sung shen ka chuk bu di yi nan wun tu pin zon lan e dan nan be dam sang si bu di yi. Anan chui sengen chong bu chui yi nan mu tu li chen ki te zhe ka ba ang chan gyu jie sung shen di chao zun rin nan a pi yo ge shu yin. Lo yin se mo kam sang.
1: Yo ba kam sang.
0: No kam sang, se lang ha shu yin na.
1: Pinzo
0: se ni kala.

0: har na men kang jie ri tie ji mei jiang ki ge lu sim di tang le di ne tu gu ru xiu har na men kang men ba sang bu ng ak sang
1: deri ne de ya jue tu zo di da ji be xian ne ge guo di yin
2: bu zo di ta ri chu lu ne yin la chu lu ne shi ne ng zu ka qiun ge
3: ta ti ni de ru bu suo ri be ge su qiun ge a mi se ki jie ju yu ju shi da nang de ni ka xie ji da ti ne
4: ni ka ba zo di da lo zhe ne ge da ju shi de ta tan de lo zhe ne de mang bu yi zang an zhe ge guo zhi zha zhan shi
0: long qi qin bu le gu ru wei ning dem qi zhe mo le zhen di gu ne gu ni de de tang tang yong er mü Kuwe di tang di, nye me rila chong ka chi, kang si nye ke so wa na, lu wu di tang yong me li. Tong bu yu, kye bu yu, lang bu yu, kang bu yu, chong ta chi, sa ba ki, lu wu di, chua ki. Tanda, kirang ki, sin si ba di ni, pyo chiong lung chi nyen chi li kung, pyo ke lung chin ki, par nang miang kang si bi, di tang lu chi li zeng yi.

0: Neshi di mabo ya di Digan liya su su chewe na ane chee dike kanka Yomar wa dike Shizan ke la wo di to liya jik ya wo sunro na shi
1: Re re, ta diri zo nga diya yuwaan ek miyu re diya wata inri ji yinki
0: Lasi lasi
1: Kare neshi di mayong re, nguan kwa chee
0: wa Mayong ya nguan kwa
1: chee wa Ta nguan kwa chee di zo di kare gyugin dira rale diya wari
0: Lasi lasi, re
1: Gyugin dira shi, gyu dili an re budi gege maro wa
0: Re
1: kira Gyugin dira meba su gyu kaa gechi muri Gyugin dira zo di kare ta nga zo kare Kalaatian su tiksa kare chujian dhe ju yubo dhe dhinyo.
0: Lasi lasi.
1: Ani dhudu dhu kala saye dhe dhe. Rwa?
0: Rhe.
1: Oja nije dhe dhe mienpa.
0: Lasi lasi.
1: Daga nangshin ki kare semkhaan dhe zuyan gibu jay dhe dhe.
0: Gibu jay dhe ya.
1: Ani nubu chuchu yu jay dhe dhe. Chuchu yu jay dhe hajan
0: ki chishim.
1: Tan nga zuyo ki nyema yu na nga chuchu gu dhu dhabu jay payu dhawa yu na pe misi ki kare gibri dhagdu nga zuyo
0: ki nga
1: zuyo ki da kare byuri zay dhe gibri dhaya kuwe gomishish dhuwa.
0: Rhesha rhesha.
1: Tati kare nyingchi muta tinte ki kare diye nubwa ya yuke re dhele chik tingsan samla tang yu dhuzana Pe mese ge ta neshi de zungun
0: kwa kwa chaya rwa
1: Haachan ki gechi buri sange
0: Pe
1: mtabu cha sha na ta karayasa ta dende ge natsa tenzo rwa
0: Zhe la
1: Maang chaya ge luchung de to na yungu dungwa
0: Warri sha luchung
1: Luchung na yungu de zala ta nyema yin na kibri tenzo ki Kibri tenzo la ta karay lugu mtu wa lugu
0: Warri sha lugu
1: Yora lugu lugu bago tenzo ta
0: Zhe zhe
1: Ta ta nangshi ge kashi ge karay ta ka ganche nabu suyubi yin na Zhe ge suyubi na Ti isi karay ta
0: Chowa
1: Kibri tuku tenzo Ti karay kebal nga zui ki ta nyama chung chung gu tu yinan pehme mangpa pehme chasang gu la kibri dhari
0: jing
1: ya gara kebar som kia huwa dhiri ting ting san nangshi ki ta tsuwa dhan zui chakia bayao maro
0: zhe zhe zhe
1: chu kibri dhan lo som kia huwa
0: som kia huwa
1: dhan kibri dhi ta jine ayan kebar dhiri gara som kio shi
0: som kio tuwa
1: jing ya gara kue ki ta jojo chi gu
0: ruwa
1: nina gara kebar dhiri ta gara jik som da dhiri chu som kia yudha zan kibri dhari kima nubu dhan zui mi se ki hasan ki ta kechi buri ta dhiri khasa nga zui ki lo chung dhan zui nan mangpa yuwaan kium zaya nye dhiri re som kito ta jik gara nao dhan maro wa lo
0: chung dhiri
1: san zui ta kya Gege yamare, nye kondo shubu nangshi, kashi chuyi le mangpo chingi moto chunye, daga gara pabo chunye, daga chuta le mangpo chakorwa,
0: daga shingi
1: su su su kika chuta chawayi le mangpo chakorwa.
0: Warze.
1: Di chudu tsama, taa nawas tang maro, lakshin mangpo be laso be kipti mati be laso kwa taa kya chugu owa marwa.
0: Zile.
1: Di kare kya ne nawa tang marwa.
0: Taa lochun chun yin samche.
1: O, lochun chun yin samche, taa nanda che me samche.
0: Zile, nangmele chinche.
1: Nawas chi tang owa marwa.
0: Zile, zile.
1: Di yi, beda kare hachangi, taa neshi pawaya dili, dindra re samki to.
0: Lasi lasi
1: Nyama yina di gara kibri taa yi loksu di meba Chazan yi gara manzo yi lochun juyi nandra Ngara yi nandra taa tiksi gara tingsan Di duwa kibri tenzo be Degi di yagwa shibu reyasan ki
0: Lasi
1: Tati gara manzo yi gara mebe ki Taa lo mangpo di nyema gara soa tenzo Taa soso yi shimu
0: Tsuishib chay chay
1: Tsuishib chay chay Di gara peti gara nubu yabu chay
0: Rwa nubu yabu chay
1: Tati yin gara kure ge chik Chik ne gara ringi ki sopu dila Rwa sungu Ni ne gara
0: Zhela.
1: Tien ya, tata na kubsu pabu ti nga zu gare neshi tol yindu zangla, tata iki gare chojo shi chido gore. Ti ma zeba la, ane kya traba.
0: Nasa.
1: Tata nga shi yin yang kashi pe tu shokpa, ni yin kundang su pe pu gyukshar lo yu tenye, yang bolo tse yi tenye rwa.
0: Zhela.
1: Tien zhe mi ba.
0: Lu zhe shuk chi traba.
1: Lu zhe ti tuli yin yane.
0: Sun zin chi ya.
1: Tse da rin ba. Ti yin ki gare chodo kye yu na, ta nima jino chodo kye nye su sura yu na, chodo kato chigdo gwa rwa, chodo nye su chigdo gwa. Lu zhung chodo nye su chi rwa.
0: Zhela.
1: chigung mato begi chata chuzi ge chigur kare tuwa chig gyukshe lu ya chi maji dina an te zuge kare bete tata tegwa mara
0: te zuge guzhi chad ge
1: chigur kare ta zode kare se ju di kare iso chidi ge chigur wa
0: lasi lasi
1: ge junlan di na chuzi chidi
0: chuzi chidi
1: lasi
0: se ju chidi
1: chig chuzi chidi nini kare ta bete shuk chi mbyu ki kare jalan jibu di di
0: jimshibu
1: iba jimwaan jo shidu kyoye di shuk zi ge uro
0: kare shuk zi ge chigur lasi lasi
1: shuk zi ge di mi ba
0: lasi
1: maan ja ba 这个兄弟做人不讲不吧
0: 人家做村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村
2: Tumo,

0: ya rong jong chu ni dan ge xin jong zhe ge xi dan me tun be xie be ci ti ni le ya sen de xin na ro na
1: ha le se dan din na le ya ga da zo kong do ni chi ti xu be nang jong na le ya rong jong chu ni dan ge xin ju zhe de me tun be xie be ci ti da mang bu tun yo re se dan ni ka re se go da se na dan dan ga ran zo da ji rong jong chu ni dan ge ba se na kan de se go da se na be cha sha ga ran zo ani cha de cha me gong ga dan ge yo ro wa se ani cha be da gong ga dan ge ma ro wa se 제단 딜이야 자신의 가르나 아니 참여 공항만 담아자 대외 공항동에 차와 이나 어디 당가랑조 고대부시나 장중 충인이 개바서는 대대부 차고 여러 봤어 제단 텐당가랑조 지조 딩려야지 내 나자 망부지 용야디 언지 장중 충인은 개베긴기 언 딜을 하고 여러 배나 가랑조 자대질을 차샤 자대디 토마르 가라스나 아니 차이 녜레 공하다 디네 공하데 녜제이나 접죽기 디네 접죽 차사 tine ina chadi dharma, tine chadi genseje, tine ki gyurumji gyurgugu yawarisi. Ina tanda ngaranzu da chadila jashana, ani gongayana ne tunlun, tunje, daba jingin chinglun mayne, karimmen gyagu yuna karichina, kandaan chadi gengwa chasabarisi. Chita tine tuzo ina rangyung chungi tugu yawarisi. Bina jashana ngaranzu, lodo jila jashana, shingde jila jashana, jiga tabji, tunga riumiya di ngaranzu rangyung chungi tu tumbaro wasi. Tanda ngaranzu, jiga ne garasana, ane dewu miya tezo ta rangyung chungi di matiung bachi chawu tizang ane di miliya nian na zang mangbochi suwaji tinte yungu yuwaru chezan le chi ngaran zu ane chawa khati yinan ya ngu khunna la sanlong maa dangbachi ta jikdingi ji ngoywa yinan chawa yinan mangbochi rangyung chungi di tunbachi adi shubuji kaya chumbuli chezan wadi rangyung chungi di tunbasi adi disika yuwaris ta niwa di ngaran zu gyudaya ge nilu di tunbasi adi tanda ngaran zu jizo dingla ya kharasana mi mangbochi ge jiga gyudaya ge nilu di mitunbe ane zu mangbochi zangba son zang ane soso rangyi la tama de tini chawa na zoji yungu yuwaris pena ngaran zu jikdeng di togi ane karasana changwa tamze gyula dene drewu yunga di jikdeng ki chungi du tunba, tuengu nelu du tunba, shuji chaga yores. Deng arang zon dreshe tabde wada sewu jiga ane jawa yina, ane jiga tuyusu shinga jila jema tawa yina, tuenga tuyusu tene jema migiri mando drewu shinda migi marwas. Chetan di dene arang zon gyula dene drewu miwa di shuji ki sewu shinga yores. Chetan arang zon lujung shunu zon wane chashana, le ching rani karasana kimzaan pusum chokla, dūlam sāngwa, rāngi jī lēgē dūmzhē sāngwa, tīndā yāgwa jī gugu yu na, chūngdū yu nē gyū yāgwa jī sā gugu rās. Gyū yāgwa jī sā jī, anā jī mā dīwū dī mīngwa chī gugu rās. Tīndā mā rāngzu, mī māngwa jī gī, gyū chūni sō mō gā tēne, tīndā dīwū yōng dāb chēba sōn zāng, anā dīwū yōng gyū tsāb dō dūngē yōng gu yuwa rās. Chētā tī sūndī, gyū dē gī nē lū tsāba dī chēba rās tādi, nā gā tīndā jī gālā yā, anā kwa nā dī gu yuwa rās.
2: Semakenge, Kong to Lengeki, Sen Tubatini, Puget Lungin Ki, Punjun, Sietre Lizen Nanaya, Denji Shube, Gunjun, Gansunam Chitalagi, Gantar Shun Sum Ki, Gunju Lusu Golia, Chiri Nambe, Double Tiri, Tirinki, Punjun, Sietre Shibe Lizen, Shusam Tashi, Kong to Gelagi Sumbe Gamunaya, Tengene, Jishinan Gujoya, Shuin, Anas Shimelizena, Yangajayo, Tengeshudin Jago.

Longchen sensi yube gachi symbol hingen shogu dili Longchen ki chilam digu tada hingen ne sengu sube li sen dini Pyeongchon Longchen nyanchen le gongi pyoga Longchen to gui zhi shube Nyang ponye tedong li sen yi Tirin ki jisi nime gachu kwe parnang ka di shibe Senju gumi sen li sen di Den chun ne nama so zo yung shu gyu yinbe Hingen ne ngachu li sen Senba tan tang nang xin li sen ki Chin chen jidi tan kyu yin ki Dik bo di ne yin tia zhi kaba ang chang jie Gyu jie li sen na shu gwa pi yoga shu gyu ma se Kumi yun li sen ki ngui le sung xie di Gachi Longchen ki singin chobu tan tang nan xin kyung yin ki dik bu yu jie li sen di si xin yu bian cha zhuo ling ge le pyu jie nan bu cuo zeng jiu zhuo bu yong bie min dun xiong yin

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangi kin. Digi namyang zombechi, ngayi myndu kilebnu, nyeyang konyang.

0: Roy, sama kamsan.
1: Wang ngai la.
0: No kamsan, sen har shuna.
1: Ah, tiri chimi sing yu.
0: Le se, tiri chimi la. Ta de sen chimi song she di gyung de wen la.
1: Ah, do chi na gitan na de tam sa se ni la.
0: Undu pin zo la ne dan na be tam sa.
1: La.
0: No sam sha s ne tu tu de sa ra na.
1: La, ale gen la zeta ta ji.
0: Le se.
1: La, ti. La.

0: No, senam so tirin kumi ni senan chaji shube. Chao zirin na ke sung shen mang mu chi langa nan chui sengen chobu chui gyung tesan mindu. No, mu tu tirin ni senan chaji shube sung shen ka chobu di yi nan wanti pinzo lan ne da nan be damsang shib di yi. Nga nan chui sengen chobu chui yi nan mu tu li chen ki te zhe kaba ang chan gyu jie sung shen di chao zirin na nga pi yoga shu yin. Lo, yin senbo kamsang.
1: Yoba kamsang.
0: No, kamsang, sen lakar shu yin na.
1: 拼凑是哪个啦？那是拼凑啦，西巴克内呢？西格的尼格啦。
0: 那松县三峡是哪条土堆起塞着呢？那
1: 是一个呢？那。

0: 我们的节目是由中国广播电台制作的。电台巡村旗根据陆续过日夜，听见的母体企业给拉空气，让的先端企业过日夜，切记那位直播先说呢。
1: Oya tandine shamla ya nge cheti shuya ge nang dun di na ani rang ba shin dun che ko ba kwa la ya ani cheti shuya che du si yin tandin ya ngaran ju ji mirab ji ma la ya kun ju lo su tong we thalam na zo shi ta yue ba chue na yin na rang ba shin dun sa na ya ri ta mi gbi ni wa la tien je ani kun ju lo su tong wa ti ni kun ju lo su chue do ta mi se gi tu nin dian ba dang ni wa ya shin du chi we ta kun ju lo su ji yin ba res Tida yinpa sonsan, ta loso tongdam dili ya ji ngonchon kheba dan chile kheba mambuji khari sungu ra sana ani dhamii ki loso duksima sungu yuwa res. Tan dili ya ji dhamii ki loso shiche je ani juyo guya gyumzen khara sana kunju loso tongdam dini ani jik chenga kunju loso lobzen chokba yangna khara sana jik thegara ngane loso gyaba la sokba ani ngeba tinte ten mekuba che je zowu di yina gyundin chua ngoy ki nana ya ani rangi tamju da chajo ngoy le mi shen da mirab je mar mikbu sangbo shik teba je yina rāngi tam juu da cha juu sāngba tētā rīmshīn jī khuñzu kumshī sun chakwa chē rīgī yīmba sōn zāng ān dīla yā dhāmi kī lōpsu chē chē juu yā gyumdhīn tūsī yīmba rīs tēntā yīmba sōn dī tāng ārāng zō ān gu jī dāng dī gīng pā mā tāng nāng shī mī gīmba sō tāng mā yīna jī rāngi ngā wā lū yūbē tā mī mā yīna yā rī yā na mī rab jī mā tētā lā yā tā lē chīn jī yā rā kūshyam dīng lā xīn bē lāksam chī wā gu jī gī nē lū lū dīng jō shū shīn rāng jī lā hū zhūn chī wā tēn jī gī jī mī sāngba shīk dāng mi tsendian shik chakba chigu gu yu na tangdo rangyi nguwa mei jik damjio da ane chajio teda kungshu dar tsendian diba shi yungwa cheche yina nangguyo khunzo yun duandu jik migwa sangba jik ting tuwa yina ane tini nga rangzo da kashi ya gyale lalgin jik kashi we bedar te penche di yina hajang ka chenpa jik tuan da tuan shimbaya kwa la yina ta pezun tinda yina hajang mangpa jik shaayyo res pena ngayan dine ane pezun jingi shaawa yina nguyo nangse penchon lumjing ka ne ane jik shenyo gu chuze shen la chewa ngenpe lukung nyungshe shik nangse turim lupta khala ya yungma chweba che ane pyo tu chilo chik khebaris. Khunzu chilo chewe chele ya ane khunzu kimda ke kharasana ane khurim lupso chepa la ya rewa nyambu shubal tene ane khunzu pyo ji chik gewe lupta shik na la ya ane duje mikse ke zida chik tukche tinte chungpa yinbaris. Ane khunzu gewe lupta tene na la ya lebe chele ya ta kharasana ane shenyun lupchong ina re ane gyundin ke chik kunju so khanji te la ta shenpa yoba son zang ane zinda te la ina kap tutu ta kenying zinda se che nga rang su kya gaya na chana la ji paan sikir ba o zinda ke chik mingdo ngenpa tinte ina ta che ta lopta di chik ge lop yongzo ke chik tongchong che sa ta ke gen mangbo chik ina kunju zinda te la ya chik lupti ta todam chen tuan mewa zinda se che ta nepo tinte chik la yuru yinpa re es ne zu tinte chik wali ya ta lopta chik guti ne ina zinda te chik ta gen zin se na ya re ane ke gen Ta sui tongming ki tala ya, ane tui tui tengman cheba gyuja yi na, tada chi yi ji kunju yi san la, na yuandi ki chukba, ane gen tingzi nima la, tan zinda di, ane gen zili ya kwa shaad na je, toksu chungba yinba res. Tengi son zang, ta gen tingzi nima la ge, ane zinda di ji gen zin, nambay je li ya, ane loma cho la ya, tangdo, ane kamyo kante ji sung yo ras na, lupdok choos. Ke zo ne ji chungdu ne taba la ya, ji shen yuan jang je yunga ji yinba son zang, ngay kenzo yi na ji mi tashay ji da, mi dugu ji yinba la ya, ngun ji tenne shugu mes. Tinta yinpa sonzaan, ta ngay rewa la ya jik lupdruk tsuyo yina rangi puksam daan yulang ka che do yina anya lupdre jik suyo ka la ya jik sungzi nambu shuyo je ta rangu shisha nalang bezun huda shuyo ya daan anya ngay ngay na cha xa na yang rangi cha juu ngay gu toa na jik kye namba la ya yarab sangbu cho su niti cha tuwe anya rewa daa simshuk chenpu yoyos che je anya tinta sumba yinpa res ta gen hongi jik xe ne kamyo tante jik sungwa de la anya sumba shi sung che ne tu tine sung je ta gen tinti nima la ga yina ka xe lakdar ka toa ne anya rangu xa diyo cha ju di Lomanam, Yarab Sangbuyo Chosu, Tene Kalu Gyurji Gijik, Talon Kechenpo Shikle Ngunzin Nanje, Nindar Shokba, Ngabu Ne Yina, Jik Lome Nyegan Nala Ya Pepje, Lugzhuk Tsangma Gulungi, Ani Shokba Luze Zhongda Tang, Lugzhuk Nyamdu Gyuksha Lyoba Tang, Ani Luze Zibaswa Chiba Tang, Tang Nangshin Karasana, Logan Tang, Jik Lome Nyegan Sola Jik, Keri Loma Kaji Ki Khe Gyamiwa Tongbe Kabla Yina, Ani Koran Kungwa Me Jik, Keda Tsangda Cheche, Ta Logan Tang, Lome Nyegan Tidu Yina, Tsang Ting Ting Soya. Tadung yina jik lopchulun zhongge ka loma kha jik yuwa teta la yina ane khurangi sim gui tekuwe ane jik kharasana chamzi labja la tiin je ane logan na to ti je ta kiyin khurangi na lopchuk teta nyamdo ane lopchuyen nyeroa chewa la sokba ta khandang ane yara kushab dan shenbe laksan ka toa na yina lomen dundu jik mikbu sangpo jik tiin na ba son zang ta loma teta jan jik sim gui da guja chenpo jik tep je ane lopchuy jik lam dan rangi lopchuyon so khansala yina jik nga da menjewe tani ya jie chi ni kien kong zinda tiye chi ginzin na je ta tuyun dawa sung sab zile ma xinba yina yang lop zhe jangda to ne ane chi tengon nang xin che gyon jo che se zinda chui do yina ane zinda di ming ku ju tuju meba gyu je tinte gyi nda ya gya kala khanzam chin je tere chung ba reis te dara je gen dinzi nima la ge ta rangba shen dung ge bhaja sang bai wala ya ta zinda di ane chi ya gya khanzam song ba yina yang ta kien kong ge yina tele ya chi lu yi cim ne ma shu bu che mudu jik rangka tamchoo taa chachoo ngoo koo toonaa jik loma choo la yaa miigwa sangpo jik tingyo gyungyoon chaya paa soon zaa ane khonchoo sengkam ki jik maagaar tutu inaa paa ririshin taa sotab chaya jay ngaar kenying zindra si chaya jay taa miigwoon ki jik chamyo chisay zindra ti thara kharaasana ane lopda tuanbaa kaabla yaa ane samlo gunjo inaa ri shijay changzay inaa ri khanjitay la jik yaagya hajanga chimpo chin jay taa lopda ngudri inaa ri gelo changmaa taa ngaar joo shuu jay zindra jilay kyu jay tindayga inaa yaabuji chungji tindayga inaa ris jatan dii toanaa inaa ngaar anzo taa rangba shindu yungga taa loso dii loso kaya chimpo jay inaa di saishay jik chung yungu yaa ris taa naan shin taa soso rangni ki jik nyamnyong ngoy jik toanaa maa jik shuu ba inaa yaa taa rangba shindu yungga loso tini loso tamzeke nane ting sabshio da ane pente chichu chik inba di da soso la ya ngunzi sene ya re chwana shio chike ane chenpo chik yungu doos dan di kwa la ya rangyi ngone zyoba ina ane chike pama nyi da kaga na jik mashin be da shingba uyu putuk jik ne da da soso na nyi chik shenyu chumbu shen je dan di deke chik chungba di zowu ina ge genki chik ane rangba shen duyongi karasana kunju sangbo shukin le tene chungwa inba di da nyongzo sebo chik yungu doos jiri karasana rangyi ngwane chashina medin dii nala ya ta rangi jik puksam da duilanga che do jik gewe shinye mangbo ji ta tenyo yuwa yina ya ta gegen teta ga chune jik gegen sangbo changpa chunbi ni ta rangi medin dii nala ya ane kating che shio dan namya jetab mibe ta gewe shinye tinte ji yins ane gen khon karasana ta gegen la tenbe jik khokab sangbo lo ju la zang chungwe ring la ya ane khon ge ngakdo ne ta ngala ya ane ji ta loso tinte yina pechen tingman jingyi jile gyanyong me samsang tinte ji yungu doos. Diye nange ene loso tangpo di yina pechi jilo jikdong gubje dunju tunje ge ye yung toba ji riz. Ka dudu konga nga la khari songbara sana ane jizo kanda shik le gyundo chingba yina ya shen yu migo be tuigab shik dine shasik ma riz. Ane pui kheran khara sana tata lo zhong la ya ane zhomba chombo yuwa di mune ya gu riz. Tadung mudu yu khara sana lo zhong la bezon chego riz che je ane tinte ji ge ta loso ting jik gyanyo yus. Tine yina loso tingman nyiwa di jikdong gubje pechi gyaju kyanga chadu toba ji riz. Diye ya yung jila ya ane geng hong nga la ya ane pui kheran khara sana ane tsiddi la ya da gegengi lirik na la ya shuk toba di hajang ya gu riz. Ane tadung kheran ge khara sana lukduk so la ya hapsam namda ge ane lukdi chi toba yina rangyi la ya jik soa sonam so gu riz. Ane soa sonam ya gu sawa yina ane ngar ki kiwu tangbe kante chi sung yo ra sana. Sonam denbe mi thala sabba thamze dhruwa yin che che ane sungu yuwa res. Che zan ane ranyi le yin ane sonam sawa yin ane lamdru chumbu yugri che che tinte jiga ta lopso sinare guja tinte jiga nanyo yus. Ta yin ya kongi xe ne ane tezanga jiga lingyen langdoro dunbe ane ji lopso tezanga mangbo jiga majyunba yin ya ta kongi chaju ngoy di ane kancha jiga yuwa ra sena. Tine kongi ji medit jiga ringla ya gomu takbara chudu nyiwa pala ya ane gejo lo zumba na je shubba taan. Ani shokwa chudu chubwa ya xing je, ani mudu ge zhalo zhoban na. Tadung karasa na, jiga lujung chokshi ge tuwa na yina, ani tsuwa pabcha kwa ta. Nanguyu nga rangzu ta lujung chiwa ta, rangi loma tsunje, ta kanta mikun le yina jiga yara kushab ta, sunga anjambe hizu kona le, ani mishi na jiga nwebe nga ge ta, cikzu kamyon tinda yina, namiyan sungyo mewa, ta rangi nguwe so, ani tongdeo machu na yi che kawe ta karasa na, zedri sangpo tetal tinja yina, rangi yina guja, chenpo jingzu nidgu tepje, Ta konga ji kumshi sangpa teta ka kadin le, ane tuzu gu jingda di shedo chungje ji kadyu yina ya jik ranyi gito ane tuzu la tamjin che je, ane she je na la junshin, ranjiri la huzun shuba son zang, tata ranyi ji genyun shu je je le ya, teni nga son chaba la chimik tabe kab le ya, ane nga je la gyuwa mewa ra, tronan denpe nga ne, ane tinchuk ryo tuwa teni. Ta kegewe shenye konga yina, lana mewe ju sangka jik shukin le chungwa yinba di, Ani sebo che shenpa son zang, ta di to ne yina rangba shenryong ko lopso di yina lopso gungi na ne jik nuwa che shu di yinba rangba nyamnyong ko di ne ta rado sebo ji an tu yungu doos. Tenda yinba son zang, ta nganzo jik mirab jema nam, ani tamjo yita, ani chajo khansa la ya, tsundin ta, ani karasana rangba shecha la yina bezoen che wa, rangri li la zomba che wa, tenda yaga jik minda tsenden jilu gyuba che gogo yina. Tangzo nganzo jik gegen dan pama la sokpa ta mi genpa tsangma yina ane rangi tamzio da chajio nguwa gu toa naya ta mirab jima la ya migu sangpo jik ten je ane kondzo lam sangpo jik kanla ya niti chigwa di shuhu jik ghe chubo dama suna ane chaga doos.
0: Pegi Shiri la gyunga nangsi pa nangji ka di
2: ཕེ ཡི ཐིང རབ ཁེ ཝང ཁེ རིག ཤུང སུང ལིང ཐོ རྭ

0: 너 롱주 푸숨 쳐고 여바점기 아니 차 용스나베 디지직라 문제 슈바이나 테니 케랑게 지 디지라 문제 슈단디 아니 속자 둔두 디지라 문제 슈단다 아니 직종지 차주 요레스 마시 미식라야 베 아니 세고 롱주 푸숨 쳐고 여바이나 디야 미디 디지직 이나야 아니 테니 지 차 용스나베 디지기 말해라 조와 미는 놓고 베 아니 가라스나다 디지 뭐 되냐 아니 뭐인 바레스 다나 조와 미 디지 뭐 되 가라스나 아니 공수에 따라 아니 셈라 디기 두고고 요아레스 개디 아니 가라조다 빼줘 주고 가져 차와 있느냐 셈라 디기 매나 아니 케라 디기 뭐디 아니 테네 토토고 마레스 빼름 차샤와 있나 어리 좀 보고 찾지 미지 담나베 레스밍 마게 현좀시베 뎁티나라야 아니 개인치 몸몰이 깨자 동부지 장요아레스 깨자 동부지 컨테스트 타요라스나 아니 nyone mengkang ge newa mangbu shi gyuno chubu shi ra yo bares kap du du khona sengam jik be gen nang se ta mengkang jo ro wa dinang ge nyomba nyomba tur ko shi ge yo re nyone mengkang ge newa mangbu shi gyuno chubu shi ra yo res te zu chuk da ge kimda ne thwa bares yene ya gyuno khone khonzola lu yi sim be di ji jik twe mi tu ba de ngwe se ji se je sung yo res je zang khong se ge kam yo tin ge gen chi mo li khong te ngwe ji nyone mengkang ge sengam jik be gen nang be kap la ya mwezo khana ge jik thong de da shi do chung ge nyam nyong ge lab je khejin ji ba res te sung ji zang ge gen chi mo li kam yo thu bu thile da mi sun de shi yin ya sim la di ji me ba yin na ani gyu no chu bu kha jo yu ba yin na di ji ngwa ma te da di ji cha zang ji thup thu gu me ba di ta ra jo kha je chi ge yo res ta dong nga rang zo yin na jo wa mi ri le ya ji lu di ji le ani sim ge di ji di khe chi ba yin ba kwa la ya en ngen di le ya ji nga ki tem ju ju shu ba yin na ngar ching ger ga kab la ya ani ga na mi ta ji ge kim na la ya ta nyin dar pe de ta be pe de de ju le ya shin du ka be se ji da ya lu chu wa la shin du ka be ani lu zu ge ba ji yo res tan din da song ji zang ga ani mi ta ge se de ni ji ge pe de de ju le ya shin du ne ka wo yo wa song zang ani nyin dar shi pe zo ka na la ya ta tep sik ji shu bu yo res lu zu ge bu ti ni lu chu ya le shin du ne ka wo yo zang nyin dar shi ani ri le ya lu zu ji du se so ba ji ge yo res ta kunyi ngone jeba yina ani mita ge se di luk chonyo yo mare la luk su ge bu di pidip tibe jan tanyo yo mare s yini ya kunyi nangui pinju kara sana singui chire che je khande sangui yo ra sana mita ge se di sem na la ya ani sonam jen gi mi nga nis nyindar pezo kha na la ya ki bu thambe lekshe da nam da thal la talo gi s meze jing da be ani chui chip che be kogap sang bu nida shik thoba thini ani ngone mi shi ge meze na la di gi che shu di gi s yon jang ngan zui kim ge luk su ge bu thini lona to tezam de lemna ya thandung nyen da cha cha lung zu gu chue do luk so bar so ne ka duk thin cha nyang go ba ni ngo ne ta le ma de ge mi shi ri a sam je sam ju thin de ji chang ge yo re s yin ya luk su ge wo de sem na la ya kha de ji chang go ra sa na mi ta ge se di ni nyen dar pe de kha na zun juk dang wa nang xin che je yang xin jia chi we chi ji lung yun zhong ta la ya ran kang de dar zhe we ko ge qin bu zang ya mi wa ni ani jin je ta kha da dung ge ji re s kaya wang ane nindari shi ane yangshin gyachiwe zaadan tingla ya yangka lukyu da nyamdo yina ane jik rang khangdeo tar rodeo chechu yuwa sundi zanga ta kaya wang ane jik dindi tola ya mi pe tiki chechu ji yin a tinte je sanga yuwa res tinta sundi da mi nam ji jik rang mewa da gajo la tenje ane tiki le ngunzi chetan da nazo ju yuwa yina ya ta mi jik tumungi tiki ngoma di semji tiki yinba ane karasana ta kongi dumdam tele ta sashi khangli ji ane chitu yuwa res An taga nan xin nga rang zu tunggyu jik mangzo ka tsuwe chwe le cha xe na yang mi mangbo jik dinte sungu dugas sa ju tunggyu mewa le senpa ma jibwa de dugwa du sungu dugas che zang di to nga rang zu ane singi digi de zuwa yinba de ta se wu huji haku dugas te sungi zang a ta nga rang zu me rigi digi tamze ka na ne ane singi digi de ke chi chu yinba ta ra jo ka se ji tuk se yo res dinte sungi zang a ta zuwa me rigi digi nguwa de ane singi digi yinba yina ane nga zu kar che kura sana ane semgi digi topya ga che do ane rang semli ya digi meba songi ge ta gyujin de zaijo che che ane gyujin de pa kanguwa da meba sotuba yina ane shine sosola ya ta semla digi toptu kures ta ane nga zu ane semgi digi jik meba songi ge ta gyujin zo di khanre sana digi kwa la ya che zangu ba chumbu khanri sungyo ra sana jikdeni guwa jingi wa ti yi zawa marik di sungje ta nga zu ane marik bai wangi ta nga zu gyuli ya takba rishi ngenkom su gyurbe tine doja da shetan dimu ti sungwangi ane nganzo la ya khadu yina ya tini karasana na ane digi dewe digi matubjin ane mendewe dungen yon ya tindege nedwe mangbochi yungu yuwa res dan dine nganzo di nane dan nganzo doja la chomba yina ane saja lekshe le khadu sungwa rasana hajan doya la kamba yi jebu nyurdu lakbar yurus chibe sha la chakba yi nyanam temata to su cheche dan doja ke sabade shukche rewa wangi ane khadu yina ya chik wangda nola chimba mewara ane medajigbu di karasana wangda gyuno zyuru kuchondo zheje tan renzo kune wangdo tuyindeba sonza ane rangsamla ya digi ngone shikta tokkawa dhiri chagu yuwa res. Tawa nashin nga rangzo shedang ngone chunba yinaya junjugla kandri sungo rasana Shedan sungun sem chana yini shiba nyammenyo. Gada dewa mitubla nimi wunshin tenmi gyurus. Tandi kari sungburasana, ane shedan gi ta sungun sana nasuk sigurwa, ta kandan shedan semla chamba yina, ane yi yina karasana shiba di, ane jiga lhoyla pavya tinte yina, ane yontuku maris. Ta kandan shing gawadan, ane dewadan tinte yang tupsig maris. Ane tandung karasana shedan wangi tsemu nimi gubal soba tinte cheche, ane lusim dela netuku maris. Tisung yuwaris. Tishin kari tantungun kariasana po shedan jindan chakdo jin ku nyerun laru didu mi sjeje ta kandara shedan ka sabada shuk chetaba wangi rala nwe jik chajyo da tangi timbu zamna yang ane suyusin matuba che nga jeda kongta kona cheba sun zang ta kadyo yina yang semla digi ngoma shing ane tokawa tindichi chagi yuwaris. Tantungun kariasana timu gula cha shaba yina yang ta timu jingi mishigla jo na junjuk le dungen dondo sem yu jang dungen yila ngombar gyu. Dewan doi jang timukbe rangi dewa tratara chom sungpa nangshin chayani ta timuk wangi ane langdoor jeewe chik tabla mongje ta sangi da lingi chinchu loja yina digi dhugyu sabdo ta dungi kuna dhuwa suan zang ane gyu dungi le ta dhewu dungi bashik jing mii ni ane simla dhugi ngoma chik thob matuba tinte chaga yuwaris. Tinta yinpa suan zang ta nganzo kendar shun sum sangba yina ane dhuwa miri ki digi ni ane semgi digi yinpa tang ane semgi digi towa la ya ta rangyu lu yuwe chik mikibwe le dweja dang, xie dang, dimu sumla chik cunjin dang, mewa suwe tablan bae gwa tini. Ani karasana ta ranyi la digi tuwe tawe zawen genlen yinbe, ta neluk tishin gwa di, ani shuji ki kachung bada masana, tini chag yuwa res.
1: Pegi shiri la gyunga nangsi panang ki kati.
2: Pyo yi ting rup kewang ki rikshung song ling to ra.
1: Tadaki ki sen shi ma ti, pen chong xie zhe xie bie, gyun du xi zhi li sen yi.
3: Kongto gen sunam chida laga ani rangbi shendun chaya ina ri tangnan xin ina kongto bang na ina kekbar sego ya tangnan xin ina ani digi shiba di ina kandiji li ya ngunzi chigo gu yumi digor gi ina shija ina mangu chiksu nansu tenge ne gela kongto ya gandhi shuya yuna tuju tamzi nan chaya gandhi shuro na
4: no, nga de gandhi shuya ji yun kongto gela ga kare sana kongto ni ta rangxian changma ya zhamma shibu so gengi ta gyu zo di yinbu ma se ada beta sungji na je ne ji xie se shi la jun na song wan ta qian ni jiang la wong kong zu di ban gui bei ta xi sang xue di ka li ne jiang la zuo ji wo zhe na ro na
0: wo le se dang ran zu kong zu di dang kong xue da ji ne ren yi me ji bu song ge ge ta ju jin zuo di kong zu cha ge yo ro la ta kong zu di ban gu gu yue na ane de le ya ta xi sang xue di dang ran zu yi na ane su ba gong ya di ta song zu bang ya ge ta xi sang xue di yin ba de shi Ta yinay yang yin dina maa ni suwa gongguri salabdi kari sikwa ra sina parwebu ranyi li ya jik dung, jo, chow, sum, kari rama chewa yinay yang tila ya pe pa shum je ane deyos de sikwa yaw maa res. Din kari sikwa ra sina parwebu ranyi li ya jik kabde li ya ane jik tsing yinba ta tang yinba tinte juwe kabla ya nila yinay jik menba wa gala shing shakwa gyawa nang shing sewa ma yinba che. Tila yinay negab susu suwagum din. Sogum din jaya parwebu di kongto di paan jaanchuk. Kongto di jaya jayla yin ane shinay mitila ya nilu gyumdin shay jay ane rangin pachorubi nabra, sosu nabra, nido la gishay dikdik sikruwa. Tinte gan nambay tingne karasana ane jik ta su nabwa nechun takchuk chiya. Tinte jiki lamla gyo jay chikwa di kachin buji res. Ta dorgun shayna karanzo ta kongto la sogum din ya karasana za kongto shiwa nangshin pa pashumne dewa mayinba. Gabdub tila yin karasana ane sogum jay lamsan lemma lob jay ane jesu ina ta dii kala sana pinju paagi ane sui noo yume tola geche dikruk sana chiyadi tinte jiga nyanga chi tungu doos
5: nase, ane gela kirangi namgyun sowe chula ya mikse gui kuyo be kunchi ina dee magbisi sunna war in tamne to xie xiu yin ina le kirangi gondo sunbe kamyo teta nana ya rangjun chu nyi dan gei xin gyumchi ki xie dan mi tunbe xiebe cik di nyi le ya sen dee xin naro na
0: ola se Tan di nang la ya nga rang zu kondo ane che di shubay nang du nang la ya rang zhung chungi dang ge xin gyudra du mi dung bi sebe cik di ta mang buch tong yaw res. Tan di kari si go ra sa na, tan da nga rang zu da ji rang zhung chungi dang ge wa sa na kandish si go ra sa na pe cha sha nga rang zu ane cha de cha me gong a dang ge yaw ra was. Ane cha be da gong a dang ma ra was. 제단 딜에 야차시나 가르나 아니 참여 공항 마다 뭐 대외 공항 동아 차와 이나 어디 당하랑 좀 고대 보시나 장중 충인이 개발하는 티더부 차고 여러 왔어

ki kengbe rinmo shik tang trawe, ter tatung chanyu yanyu chakala pyo. Tetari yi tu korwa tsamze ngotong tuwa tsashar kemne ming nyebo lamcham tu yul. Lokong me latsar ki tablo yong su pepsi me kyang, lunzab sarba kyebata, meto serpyo tiwo ngambo shik tong shimbe kar, tablo ting tu chu yi sengma chumit ne. Chonram tu tongbu chenpo ka yueba teyang juri tebe lato nyingba shata yinxing. Tsemur lunzab ribtu kyebe lati pupa tar zidu yi wang cho. Morangwa mebar tongge nyingba dita kyang nyang chu nangki xingdang trawar yendab na xo chikdu xo tu ji chubar te. Liuba su nari, teni chome gyugjua dan lungi tijua la jiwa yu. Rewe toki tarsu tang xingdang trawar lung cho su kiwe. Tuyun jengbu songji, dongbu dan yaga niga xo chikdu kyordab dongbur juri keb yu. Lazer teta nganzu le lo kazu ki chiwa yu ba kalishin. Nanking yu nari, kyorani digi za zihin tsangmar gyunga chenpu yu be chonandu. Bedib tuwani xinpa ritam, yangna lakni ngayni xinchungam. Liuba sung nari, chungdiw ki lopchung ni xianwangdu kyurbe lopchung si xinxi. Babie, nga kang chedu juyang, teran chungdiwri. Suri lopchung cheche, menshung gyu lion gudab. Menza mangbu xik rangchung kamle chungwa si xinpa xin. Masini nga chakze nangdu pyuri ki chakyun gyuwe, pyotu lepchi samlutang. Doshita, chachu je tsangmara takjaki dunbi rimni nangwa chishin logu yangbur chesu. Da nyebu shindu, ta nyewe yubtung tsamki tabu shendi bola gangbatu. Nangung juji kapar june nari, kyorangi rinni ngune pyuril ziwa inam. Liubasung nari, ngara masini pyuriyin, pyotu lega lokashe cheji, nge takbu samba ngarwe cheru songne, chedung baksela komba masi, pyoge gyankyegi yu. Pyuri tsu kanshik sambata, kongzor kange kanyueba nishinji yu. Nangung yu nari, ona pyuri la tsu na kange zoti kanyina. Liuba sung nari, namuwa kiyo gungi gudu zina rabu yinbati, tsoneta naza yin. Tiyang metakbe tsidir chikin mangwe, kuryu ngenpyo chudu nebe minnamda tsu na kaji dichi meba, gungib mebe tsona ngarwe ngunse tuyoba yuba tishi. Tabdini kondzui semkamsu teba yujing, giwa ngachita, gyunze luo meba yichi tenpu yudab, giga nachir zimbe dadang te, tesim mebe mishendang durtab me. Nangung yu nar, peba nam nagab chilu dang zhunglu suri kangshik dendu yu chidang. Liuba sung nar, zhunglu suri di pyozu jina gangba tenpu tsu meba dang, chilu suri kyang pyulu suri dang durna sartyun changyu shikri. Xiwe jingzhu madang kongdu pyo la turim lopsu tobe mishindu yongxing, xija yunden yueba mangchiwa ni gocha dang che zunzhi. Gexin tamba mangbu xik suri kejian yang yinbe, xingzhu mangchua zu pyo ki suwa jikbar zidung dang xinja chenpu chiki yu. Tetin naza poji lechu ki dundu jianne menchu chiki yu. Talam pyo du menzi kang mangbu zu yu jing, saja ka xie su menzi kang mekyang pyo lu suri su 주요. 난공 유나리 중루당 칠루당 퓨루제기 수리라 개발 전부 유다 리바송나리 디다르시에 쇼코티 점리토 균수 수리기 마라카시 유바티니 갸갈기 수균 수리다 퓨루 수리다 중루 수리다 칠루 수리제리 칠루 수리기 내리 좀덥 좋을 송하다 중루 수리기 늠지 미유도 송신 퓨루 수리기 테니가 송제 지키게 치루 수리기 체주 조월 송하다 중루 수리기 자주 조월 송하다 필루 수리기 내겐 포티 체주 조월 송하다 치루 수리기 천리라 당뒤다 중루 수리기 주주 면주 되냐다 필루 수리기 링니 균진 냠도 송하다 현양 치루 수리기 제제나조 주교 통진다 중루 수리기 Tanya jita xi pye juwabata. Pyulu suri ki gumchub nyamlin la tongjin je chibarshi. Nangung yu nari suri kyang tinje nyokzin chiwe rikzin shi redu. Liuba sung ki mutyu di nari. Chilu meri ni jinna zekul le senjur chebashigda. Zhonglu meri ni rangjung kamne tunbata. Pyulu meri

0: Lui, semo kamsan.
1: Guang sang yala.
0: No kamsan, chen har shu na.
1: Ah, gandang min tri chim bisi yala.
0: Nes sir chim la sewa khne ina.
1: Nga jin shi te ji pe nam ja la zin ge la, ka ge wing ge la.
0: Nes la. Han de sen shi me sun xie di ni sen na chi chi shi be qiao zun ren nan ki sun xie ka ni bi de yin kran ge sun xie di gong du wei la.
1: La ga la, jin ge dao zi ye ge la, da qiao rang di zha re sun xie a shang ge nian bu den zhe shi. Kiri nama nyingwe ne tuji shiwe yinke la, didi Tidai zime la ji dao nambi shiga tida.
0: O na tara rishya. Tsamshya sinye chuchu tuji shiwa na. La.
1: La gala, la.